indak nan jale dan kucik juo di ambo indak nan tantu tapi semantang pun ba itu betanyo ambo kangku apo ko sabab karanonyo mangko tak boleh lalu disiko kalau la tibo di jamnyo citu kato si alam sa lejale malah diang buyang nan tak boleh lalu di rumah ambo iyo sangke angke angko co itu bana katonyo kini ko lalanyi bana umunyo boleh ba itu bana kato damang ato nan urang bujang-bujang ko nan gadi lalu lai boleh le tantu di si buyang kini

pake buyung alam sa terima kasih ku banyak-banyak ko idui umur sama panjang gunuang ku mbobale ju itu bana kato alam sa piti dapet atila sanang kola jawa.

Sip yo inyo balon tantu tapi si buyong si alam sa satu lanyo laring dia to oplek menuju rana taluk bayu tabayang-bayang korong kampung tapi nalabi nanyo pikin tabayang si Eli anak damang ba itu bana si alam sa tercapai lah nda untung kena baik dapik lah elok ambo di Batawi dapik.

Si Muslim anak rangsung nyalo. Bekato si Muslim bake si buyung alam sa tadi. Ang urang mayu ang sabananyo. Ko itu na sobat tanyo ambo asli urang batu sangka. Lape kamari de ula buru untung.

dua ria karajo si alam sa kawanan tukang mala panggang basi nan awak tukang talonyo sorang mala mangapi jo basi pulo nan awak.

sure lesu da sure di karang ala dia babari pulo ba amplop laranca sure di liye kadikirim ke korong kampung dek lambe lamo caro itu la dikirim sure malanya.

talata ikonan sado ado talataan di kambang galo di seraan kanila anak tali tali iyo nanado di lataan ko indak kama ka dicari coy tu bana katonya kini sadang keliung kuda mantu sabalu na iya ambo minum ambo batanyo tapi bana